foot to me dia ban wey kakra ba na kade fa ho e bia na obekwa asole dia ba me dia wan na huna som fi ache wan na ntanko wan mu na ntanko na no me be ye confirmation se wa huntimi ntanko a be ka wonu ma se ne se boni fefre ne kaze nana ene dia mekwa asole wan na huna som fi ache se nana ke na huna cha ofra osimihu mi no wi ache omla asole Hey, Biano, Uberbodim, and the baby, Ufre, Edifri, Amakwenya Cassier, and the baby.